Sa mga detalye ng balita, Independent Online Safety Commissioner ng Australia naglunsad ng tatlong mahihirap na legal na laban kontra kay Elon Musk na inakusahan ng pagpapahintulot sa paglaganap ng galit sa kanyang social media platform. Simula noong Lunes, sinuri ng Royal Commission into Antisemitism ang papel ng social at mainstream media sa pagpapatuloy ng hate speech. Sinabi ni E-Safety Commissioner Julie Inman Grant sa imbestigasyon na ang ex ni Elon Musk ay pinanatili ang nakakapangilabot na kuha ng Bondi Massacre Online. Sinabi niya na ang higantek teknolohiya na matagumpay sa pagbaliktad ng pag-takedown order o sa pag-takedown na order sa footage na naglalarawan habang sinasaksak ang Assyrian Bishop na si Mar Marie Emmanuel ay nangatwira na mga video ay hindi mas lalala pa kumpara sa isang madugo na pelikula. Sa ibang balita sa Australia, ilang tao ang kinasuhan matapos iwanang mamatay ang isang binatilyong lalaki sa labas ng isang medical center sa hilaga ng Melbourne nitong unang bahagi ng linggo. Ayon sa Victoria Police, 16 na taong gulang ang kinasuhan ng pagpatay at nakatakdang humarap sa Children's Court sa susunod na itinakdang petsa. 20 naman na lalaki ang kinasuhan ng krimen na nagdulot ng sunog. Ang mga kaso ay kasunod ng pagkakatukla sa 15 na may mga saksak sa labas ng Craigieburn

0: Community Hospital noong Miyerkules ng gabi. Itinaas naman ng pamahalang federal ang bayarin para sa aplikasyon ng nasa 25% o 25% para sa karamihan ng mga klase ng visa sa Australia. Ang application fee para sa student visa ay tumaas mula sa dating $2,000 ay naging $2,500 simula unang araw ng Hulyo 2026, habang ang temporary graduate o subclass visa 485 ay nagkakahalaga na ngayon ng $5,750. Ang Australia ay mayroon na ngayong isa sa pinakamataas na singil sa mga student visa application. At ang mga pinakabagong pagtaas ay nagdulot ng kritisismo mula sa ilang mga international student at mga migration agent. Sinabi ng Chief Executive at Registered Agent ng Vision Consultants na si Ali Lakhani sa SBS Urdu na ang mas mataas sa bayarin kasamang mahabang panahon ng pagproseso ay maglalagay ng karagdagang pressure sa mga aplikante.
1: The processing time for skill migration is increased to around 18 months. So sometimes these applicants who have lost their application onshore for skill migration or ART or student visa, if they have to travel to their own country or maybe any other country, so they have to take bridging visa B, and the government is charging now triple fees or more than double the fee at the moment for processing bridging visa B.
0: Sa labas naman ng Australia, sinabi ng mga otoridad na inimbestigahan nila ang mga pangyayari sa isang banggaan na kumitil sa buhay ng 8 Buddhist monk sa Thailand. Sinabi ng pulisya na mga mongha ay nabangga ng isang pickup truck na minamaneho ng 11 taong gulang na batang lalaki na naiulat na nabubuhay o mayroong special na pangangailangan o special needs. At minaneho nito ang sasakyan ng kanyang mga magulang nang walang pahintulot. Sa balitang sport, patuloy naman ang pagpapakita ng husay sa laro ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang pinakamahusay na tennis na sa ngayon na lumilikha ng kasaysayan sa pamamagitan ng isang matagumpay na paglabas o siya ay pasok na sa 3rd round ng Wimbledon. Mula sa isang mahirap na laro mula sa pagkatalo sa unang set upang talunin si Maya Joint ng Australia sa pamagitan ng 3-6, 6-2, 6-0 na panalo sa kanilang second round duel noong Webes ng gabi oras sa Pilipinas. Kinailangan makalusot ng Filipino tennis ace sa 6 na juice sa una at 3rd round o 3rd game nang deciding set upang makuha ang 3-0 na kalamangan. Sa balita naman sa World Cup, ang laro sa pagitan ng Spain at Austria ay magsisimula sa Los Angeles Stadium kung saan ang Spain ang unang makakascore ng goal sa laban. Ang mananalo sa larong ito ay makakarating sa round of 16 sa laban kontra Portugal at Croatia sa Dallas Stadium sa 6 naman ng Hulyo. Mamaya sa araw na ito, makakalaban ng Switzerland ang Algeria. At syempre, mapapanood ng live ang lahat ng laban o laro sa World Cup sa SBS at sa SBS On Demand. Sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bagyang maulap paabot ng 18 degrees Celsius, habang sa Adelaide may mga pag-ulan, 15, ganun din sa Melbourne, 14, at sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, huhupa ng pag-ulan sa 10 degrees, habang sa Sydney kadalas ay maaraw sa 20 degrees. Sa Wollongong, mahangin at bahagyang maulap sa 18, sa Newcastle, karaniwang maaraw sa 20 degrees, habang sa Brisbane, bahagyang maulap sa 26. Sa Cairns, posibleng umambon sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 32 degrees Celsius. Yan ang kabuuan na may init na balita ngayong umaga. Anneli Villata para sa SBS Filipino. Susunod na si Mardel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

Magandang Biyernes ng umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong ikatlong araw ng Hulyo. At magandang umaga at welcome

0: Back, Annalyn Violata.
1: Magandang umaga sa iyo, Maydel, at syempre magandang umaga sa mga suki natin dito sa SBS Filipino. Nako, unang Biyernes para sa buwan ng Hulyo.
0: At unang Biyernes sa pagbabalik mo.
1: Tama ka dyan, Maydel, tayo ay 7 buwan na nawala sa ere, pero tayo ay nandito lamang at umattend nga ng mga community events na kibahagi sa iba't ibang mga komunidad sa halos kabuuan ng Australia.
0: So ito yung tinatag na community activations team natin, hindi ba? Kung saan umiikot ng Australia para sa mga malalaking kaganapan ng iba't ibang komunidad.
1: Oo, tayo ay dumadalo din nung mga nakaraan, kasama rin sa, ang aking huling community activation ay sa Filipino community sa ginanap nga na Philo FOMO Fest, kung saan pagkaing mga Pinoy ang bida, Maridel.
0: Ayan, yung maganda sa trabaho sa activations team ay iba't ibang pagkain o lutuin ang natitikman bawat linggo. Yun yung isa sa mga nakikita kong magandang benepisyo ng pagtatrabaho ng Sabado at Linggo.
1: Oo, at ikaw ay nakakalabas at nakakapasyal kung saan man.
0: Oo, diba? Kung hindi ako nagkakamali, nagpunta ka ba ng Queensland?
1: Queensland, sa Brisbane at sa Gold Coast, kasama natin ang ating kasama na si TJ Correa.
0: Yan, diba? Napakalawak kasi ng Australia. Kaya kung meron kayong mga gusto naming puntahan, naku, ipaalam nyo lang kay Annalyn.
1: Nako, yan ay ating ipagdadasal na sana nawa tayo ay makarating sa iba't ibang lugar ng Australia.
0: Napakalawak kasi, hindi ba?
1: Oo.
0: At sa kalawakan ng buong Australia, maraming mga tao ngayon ay abalang-abala at nakatutok gumigising ng maaga o di kayo napupuyat sa kakanood ng World Cup.
1: Oo, alam mo, Maridel, sa aming mga pag-ikot sa mga community events, yan ang isa sa mga pinag-usapan nitong Hunyo, dahil yan yung naging simula ng World Cup at talaga namang napakaraming mga sumusubaybay, pati mga Pinoy sama na dyan. At syempre yung iba't ibang mga kultura, hindi lang mga Australians, ang talagang nakikinood o nanunood sa atin sa SBS, dahil nga dito yan mapapanood o tayo ang exclusive na broadcaster ng FIFA World Cup.
0: At ang nakakatuwa, kasi lalo na dito sa Australia, pag may laban ng Socceroos, saan ka mang bansa ipinanganak, saan ka mang bansa nagmula, nagtitipon-tipon sa ilalim ng iisang bandila, yung bandila ng Australia.
1: Oh, dalawang kulay, green and gold, sabi niya.
0: nung nakaraang Biyernes, naku, punong-puno ng green and gold ang Federation Square. At sa umagang ito, nung papasok ako, nakita ko naghahanda na naman ang mga tao para sa nalalapit na laban bukas, alas 4 ng madaling araw.
1: Naku, panigurado.
0: So, ikaw, saan ka manonood?
1: Sa television. Tayo ay nanonood sa SBS On Demand para kahit saan ka man, Maridel, pwede mong mapanood yan.
0: Pwede rin sa mobile mo, di ba? Kung meron kang biyahe o di kaya meron kang shift, na yung mga nagna-night shift, naku, pwede sa mobile phone at nakikinig ka lamang, hindi ba?
1: Oo, buti na lang yan ay Sabado, bukas yan ang madaling araw, dahil alam ko nung nakaraang Linggo na laro nila, marami ang umabsent na mga teenager, kitang-kita sa telebisyon.
0: Pero marami naman doon ay dahil daw last day ng term, kaya pwedeng umabsent.
1: Yun sa Victoria, pero kasi dito sa New South Wales, ngayong
0: pa.
1: Linggo pa lang.
0: Ang last day of term. Sa Victoria, dito sa Federation Square, okay lang naman daw umabsent kasi wala na silang gagawin sa eskwela. At marami rin, nang hindi man sila pumunta sa Federation Square, alam ko marami rin ang umabsent.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Mga pinadala mong impormasyon na nakaka-intriga din, oh, interesting na mabasa na meron itong pangalan at ito nga ay ibinase sa founder, tama ba, Mardel?
4: Pioneer. FIFA president na si Jules Rimet. Ayan.
3: So yan ay tinatawag na Rimet Trophy.
4: Oh, pero una itong pinangalanan na Victory. Diba? Tapos pagtapos na lang ng matagal na panahon, ng ilang mga taon, tsaka ay siya pinangalan sa bilang pagbibigay pugay kay Jules Rimet na talagang puspusang itinaguyod yung larong soccer.
3: Oh, ito ay isa talagang, kumbaga, ito ang isa sa trophy na buong mundo ay gustong mahawakan. Oo. O iba't ibang mga bansa ay gustong mahawakan.
4: Na unang ginawa ng sculptor na Pranses na si Abel Lafleur. Ayan. At ito pala ay ang, hindi ito yung sapatos, kung hindi yung goddess na si Nike, Greek goddess of victory.
3: Ayan. Ito ay may hawak na chalice, ano?
4: Oo. At naku, napakatanda na pala. Alam mo, ito yung tropeyo na maaari nating sasabing napagdaanan ang digmaan kasi na-survive niya ang World War II.
3: Oh, wow, napakatagal na.
4: Oo, tinago siya. Oo, tinago siya sa isang kahon ng sapatos yata nung World War II para hindi siya mapunta sa kamay ng mga kalaban. Kasi 'di ba nung ikalawang digmaang pangdaigdig sa Europa, marami yung mga kinukumpiska yung mga pag-aari nila at ari-arian. So ito'y talagang tinago ng mabuti para hindi makumpiska.
3: Oo, at gawa ito, Mardel, sa gold-plated sterling silver.
4: Mm-hmm. So ang nagtago nun ay ang Italian football official na si Ottorino Barassi sa isang kahon ng sapatos sa Roma para hindi nga ito mapunta sa kamay ng mga kalaban. So, pero bago nagkaroon muli ng World Cup noong 1966 sa Inglaterra, naku, nawala ito.
3: Diba? Oo, tama ka dyan. At syempre, sabi nga, ang napaka, kumaga yung pagbabalik nito ay napakahalaga para sa buong federasyon ng mga bansa na nakikisali sa football at sa FIFA World Cup.
4: At naging makasaysayan ang nakahanap sa nawalang tropeyo dahil nawala ito sa, noong 1966, nahanap ito ng isang aso. Sasabing sana iro. Pero aso. Iro aso. Kasi sa Bisaya. Na pinangalan ng Pickles, di ba? Na nakabalot sa dyaryo sa isang hardin sa South London.
3: Oo. At kalaunan, Mardel, ang Brazil ang nakakuha ng permanent ownership ng Jules Rimet Trophy noong 1970 na.
4: Oo. Dahil siya ang kauna-unahang bansa na maipanalo ng tatlong beses ang World Cup.
3: Kaya nga, nako, kailan kaya mararanasan ng Australia yan? Oo, at syempre, diba? Ng Pilipinas.
4: Kasi pag sinabi mo World Cup, sila talaga yung nagdodomina, di ba, yung Brazil.
3: Mm-mm.
4: At pero, sa kinasamaang palad, ituluyan na talaga siyang naglaho.
3: Oo, so itong mga bagong tropeyo ngayon, Maridel, base pa rin ito doon, hindi ba?
4: Oo, ito na may ginawa ng Italian artist na si Silvio Grazzaniga. Yan. Nasa naman siya, 18 karat gold. Naku, talagang pag-iingatan mo kasi mahal na ang ginto ngayon, di ba?
3: Oo. Tumataas ang value nito.
4: Oo. Pero imbis na si Nike, goddess of victory, ito na may dalawang taong hinahawakan ang planeta, yung Earth, di ba? Para yung global unifying, ito na may nagsasalarawan o sumisimbolo sa global unifying spirit ng larong soccer o football.
3: Oh, kaya yung mahawakan mo ito, Maridel, o mapasayo o mapasa bansa ang tropeyong ito ay talagang hindi lang basta yung hirap na maipanalo yung World Cup, kundi napakalalim ng kasaysayan na pinagmulan ng tropeyong ito.
4: Ayan. At ito nga ay pinagpapasapasahan at ang unang nakahawak nito ay yung

0: West Germany noong 1974. Pero isang trivia, hindi na nila hindi mo na mahahawakan o magiging pagmay-ari yung totoong tropeo. Nakatago ito sa FIFA.
1: Oo, dahil kumbaga ito na yung simbolo nung naging simula at yung kasaysayan na patuloy pa rin na binubuo hanggang sa mga pagkakataong ito. Pero syempre yung pinakasimbolo na yon ay kailangan talagang maingatan dahil napakatagal na nung original na yon.
0: So meron silang tinatawag na copy o parang replica nung tropeo na iuuwi nung bansang mananalo sa taong ito.
1: Hindi na yun ibinabalik, di ba, yung replica na trophy.
0: Parang, sabi mo nga, di ba, merong isang tropeo na pinapasa mula isang sa nanalo sa bawat taon. Hindi ba, Annaline? Ito, sa'yo na, itatago mo na to, hindi mo ipapasa kasi may pangalan mo yon sa taon na yon nanalo ka ng World Cup. Tapos yung totoong tropeo ay mahahawakan mo lang pagkatapos mong matikman o makamta ng tagumpay.
1: Oo, pero ibabalik mo yun o pinapasa sa susunod na mananalo.
0: Oo, so yan yung mga nakakatuwa dahil isang tropeo ang pinaglalabanan ng maraming bansa. Pero gaya nga nung isang araw nakita natin nung nabigo ang Japan, nung umiyak yung isang manlalaro nila, niyakap siya nung kalaban na nagtagumpay tapos sinabing okay lang, di ba? Doon mo makikita na talagang ang laban na ito ay nag-unite o nag-iisa sa mga tao san man sila bahagi ng mundo.
1: Tama ka dyan. At syempre, sabi nga yung makasama ka sa World Cup ay isang pribilehyo na o panalo na para sa mga bansa dahil para makapag-qualify dyan ay mahirap din at talagang maraming mga bansa ang sinusubukan kasama na dyan ang Pilipinas na makapasok sa susunod na World Cup.
0: Yan. At para sa mga batang manlalaro dito sa Australia, isa sa mga pinakamalaking pangarap nila ay yung makapasok sa team na Socceroos. Ayan. So, abangan din natin ang mga pangarap na yan. Tulad ng naging pangarap ni Alex Ayala, di ba? Nagtagumpay siya.
1: Oo. Sa pinakahuling panalo niya, Mardel, siya ay pang 29 na, world number 29. Oo. Sa pagkakataon ito at inaasahan pa na mas tataas yan matapos ng kompetisyon ng Wimbledon.
0: Yan, at nakakatuwa kasi naging saksi ang SBS Filipino sa pag-akyat niya sa ikangaya tagumpay.
1: Oo, at siguro sa mga susunod na taon ay magbabalik siya dito dahil taon-taon naman ginaganap ang Australian Open na isa sa mga Grand Slam na inaabangan din ng mga tennis professional players.
0: So yung sport talaga, isang malaking bahagi ng pagsisikap upang makamtan talaga yung pagbubuti o pagbubuti ng isang tao, isang bansa, isang team.
1: Tama ka dyan. At syempre yung mga batang bagong henerasyon, sila din ay sumusunod sa yapak nitong mga kilala na sa mga pagkakataong ito. At syempre yan ay pinagtatrabahuan, hindi lang basta-basta na nakukuha. Sabi nga, dugo at pawis ang kailangan mong ibigay para umabot ka doon sa level na yon.
0: Yan. At syempre, abangan naman natin ang mga pagpapaguran mo ngayong araw na ito para sa darating na Linggo, Annaline. Tama ba ako? Balik ka na sa Linggo?
1: Balik ako sa Linggo para sa ating programa kung saan ihatid natin ang isa nating panayam sa isa nating kababayan dyan sa bahagi pa rin ng Queensland kung saan ibabahagi niya kung bakit siya sumali sa isang beauty pageant dahil ang nasa likod nito ay ang itinataguyod na pagtulong sa kapwa o sa iba sa komunidad, hindi lang dito sa Australia kundi sa labas ng bansa.
0: Yan, maraming salamat Annaline at welcome back. At hanggang sa Linggo.
1: Maraming salamat Maridel at syempre po patuloy na makinig araw-araw dito sa SBS Filipino alas 10 hanggang umaga. O alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat Annaline at syempre huwag kayo alis dahil susunod babalik si Shirley Escalante upang ihatid ang mga kaganapan sa Pilipinas kung saan may hawak ba kayo na Philippine passport na dagdaga ng bansa ng visa-free entry kung kayo'y may pinanghahawakan na pasaporte ng Pilipinas. Ang lahat ng yan at detalye matapos ang ilang mahalagang paalala.
2: Knock, knock, Capital One Bank guy.
3: Wow, Charles Barkley?
2: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
3: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.

0: su SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Impeachment clerk of court. Nakahanda na ang lahat para sa paglilitis ng vice-presidente. Inilabas na ang pre-trial order na abiso sa prosecution at depensa. Doon nakasaad ang mga napagkasunduan ng dalawang panig tulad ng listahan ng mga testigo at dokumento na ihaharap. Tinalakay din ang mga araw ng paglilitis at nagmarka ng libo-libong dokumento. Sinabi ng prosekusyon na 97 ang balak nilang paharapin na testigo at kailangan nila ng 62 trial days, habang sinabi ng defense team na 57 ang ihaharap nilang testigo at 30 trial days ang kanilang kailangan. Ayon sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, nakahanda ang vice-presidente na humarap sa impeachment court. Mayuriya naman ang mga Pilipino ang hinihintay na ang impeachment trial. Ayon kay Dr. Aris Arugay, professor ng Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman, nais ng mga Pilipino na marinig ang paliwanag ng vice-presidente sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi anya aabot sa paglilitis kung nakapagpaliwanag si Vice President Duterte hinggil sa mga akusasyon sa budget hearing sa Kongreso o sa mga press conferences. Mahalaga umanong masimulan na ang proseso at agad itong matapos para makapag-move on na ang mga Pilipino.
3: Sa tingin ko maraming naghihintay, and I think the polling numbers have shown that a majority of the Filipinos wanted this trial to happen, no? And I think regardless kung nasang kampo ka, no? And I think konting-konti lang, siguro yung mga hardcore supporters lamang, yung may ayaw nitong proseso na to. But I think for the country to move on, it's important na masimulan tong proseso na to finally.
2: Yan ang tinig ni Dr. Aris Arugay, professor ng Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Sa gitna ng paghahanda sa impeachment trial, nagsagawa ang religious group na Iglesia ni Cristo INC ng rally na ayon sa kanila ay nananawagan para sa transparency at accountability sa gobyerno. Ayon sa grupo, naudyok ang rally sa plano ng ombudsman na kasuhan si Senator Rodante Marcoleta ng plunder dahil sa pagtanggap niya ng campaign donation sa nakalipas na eleksyon. Si Marcoleta ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nanindigan si Marcoleta na walang katotohanan ng paratang na ilegal na pagtanggap niya ng campaign donations dahil pinapayagan iyon ng election laws. Hindi rin anya papasok sa kasong plunder ang pagtanggap niya ng campaign donations dahil financial support iyon mula sa mga kaibigan. Samantalang ang plunder ay pagkakamal ng nakaw na yaman. Target daw siyang kasuhan dahil nahukay daw niya bilang chairman dati ng Senate Blue Ribbon Committee ang biggest corruption scandal sa Pilipinas na may kaugnayan sa flood control projects. Nakatiming anya ang balak na pagsasampa ng kaso laban sa kanya para maipakulong siya at hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Tatlong araw na nagpatuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo na unang isinagawa sa makasaysayang People Power Monument at nakaabala ng maraming motorista sa EDSA, mga manggagawa at mag-aaral. Nauwi rin ito sa gitgitan sa pagitan ng mga demonstrador at ng mga pulis. Apat ang naaresto, dalawang pulis naman ang nasugatan. Kalaunan, pinalaya ang mga naaresto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ilang araw nang naka-heightened alert ang Philippine National Police dahil sa pagkilos. Pati ang Armed Forces of the Philippines naka-red alert sa Metro Manila bilang suporta. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-alala sa lumabas o manong balita sa

social media na may gustong mag-infiltrate at manggulo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi yan ng Pangulo bago siya nagtungo para sa official visit sa Canada. Pero napayapa rin si Pangulong Marcos at inihabili ng bansa sa isang caretaker committee na kinabibilangan nina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Acting Labor Secretary Francis Tolentino. Habang nasa Vancouver, Canada, makikipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community roon ngayong Biyernes. May one-on-one meeting din siya kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney para pag-usapan ng kooperasyon sa seguridad at depensa, ang pagpapalawak ng kalakalan at people-to-people exchange at ang pagtutulungan sa usapin ng West Philippine Sea. May roundtable discussion din sa mga negosyante para sa supply chain at investments sa critical minerals, mga produktong pang-agrikultura, sa information and communications technology at business process management. Ngayon na lamang nakabisita muli ang presidente ng Pilipinas sa Canada mula nang magtungo roon si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2015. Umangat ang Pilipinas bilang isang upper middle income country sa sukatan ng World Bank. Itong inihayag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ayon sa DepDev, ito ay dahil nahigita ng Pilipinas ang itinakda ng World Bank na gross national income ng isang upper middle income country na $4,636. Bunsod umano ito ng matatag na ekonomiya ng Pilipinas, maayos na macroeconomic management at mga pangmatagalang reforma para mapalakas ang ekonomiya. Sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, dahil sa kumpirmasyon ng World Bank, mapapalakas nito ang credit profile ng Pilipinas at mapapabuti ang sentimiento ng mga namumuhunan. Dumarami ang mga bansang pwedeng pasukin ng visa-free ng isang Philippine passport holder. Gamit ang Philippine passport, umakyat na sa 65 bansa ang nagpapahintulot ng entry ng Philippine passport holder. Kundi man visa-free sa takdang panahon, pinapayagan ang visa on arrival access. Lumalakas umano ang Philippine passport at nagiging mas convenient para sa may hawak nito. Ayon sa Henley Passport Index, nasa 72 pwesto ang Philippine passport sa larangan ng global mobility. Kabilang sa mga bansang nagbibigay ng visa-free entry o visa upon arrival arrangements gamit ang Philippine passport ay ang Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Brunei at Myanmar sa Southeast Asia. Sa East Asia, Hong Kong, Taiwan at Macau. Gayun din ang ilang Latin American countries gaya ng Brazil, Peru, Colombia, Bolivia at Ecuador. Nagulantang ang bansa sa pagkakasangkot ng mga kabataan sa karahasan sa mga paaralan. Ngayong Linggo, namaril ang dalawang menor de edad, isang 15 anyos at isang 14 anyos sa kanilang high school sa Tacloban City, Leyte na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng marami. Sa preliminary assessment ng social workers, may discernment o pangunawa ang 15 taong gulang sa karahasan na kanyang ginawa. Isa sa ilalim siya sa rehabilitation at intervention programs. Sa kabila nito, isa sa ilalim din ang batang namaril sa preliminary investigation ng Department of Justice. Humarap ang minor de edad sa inquest proceeding sa Tacloban City Prosecutor's Office kung saan kinasuhan siya ng murder at attempted murder. Depende umano sa assessment ng korte kung gaano katagal sa rehabilitation ng mga kabataang sangkot sa krimen. Sinisilip na rin ng Kongreso ang mga batas na nakakasakop sa mga menor de edad na nasa sangkot sa karahasan. Sa pagdinig sa Senado, iginiit ng ina ng isa sa mga nasawi sa pamamaril na dapat maparusahan at makulong ang dalawang menor de edad na nasa likod ng krimen. Giit niya, dapat ibaba sa 10 hanggang 12

0: Taong gulang ang minimum criminal responsibility sa ilalim ng batas. Sa ngayon, nasa 15 taong gulang ito. Ayon kay Jeneline Badoria, kung ang mga bata na nagkamali ay dinidisiplina, lalong dapat disiplinahin at parusahan ang mga menor de edad na nakapatay.
1: Pag bata yung makakasala, di ba, may ano, disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama, sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Di ba paparusahan yan, papaluhorin, papaloon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao, so ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
0: Yan ang tinig ni Jeneline Badoria, ina ng nasawing si Yance Separa. Sa pagdinig, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi naman dapat ihalo sa mga hardened criminals ang mga menor de edad na gumawa ng krimen. Pero dapat may juvenile detention center para sa mga ito upang mayroong parusa, isolation at mahigpit na disiplina.
2: What I saw in the U.S. juvenile detention center na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila.
0: Yan ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. May reports na naimpluensyahan ng isang teroristang grupo online ang 764 kung tawagin ang dalawang kabataang na Mariel. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, global na ang abot ng 764 na itinuturing sa Canada na isang terrorist group, habang idineklara ng Federal Bureau of Investigation at Department of Justice sa Estados Unidos na national security threat ang naturang grupo. Kinakaibigan naman nito ang mga bata at unti-unting hinihikayat na gumawa ng karahasan. Matapos ang pamamaril, nagkomento ang ilang miyembro ng grupong 764 na sinusuportahan nila ang insidente.
3: Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedi Riazano, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedi Riazano rin ang pinaghihinalaan ang adult groomer ng mga batang ito.
0: Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Very dynamic ang pagtutulungan ng Pilipinas at Australia sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa online post ng Australian Embassy sa Manila, hinamon ng publiko na iwasan ang paggamit ng mga plastic na nakakasira sa kapaligiran. Sa post, makikita si Nicholas Kay, Deputy Head of Mission ng Australian Embassy, na iniimbitahan ng publiko na makiisa sa kampanya ng Australia-based Plastic Free Foundation ngayong taon para mag-set ng world record sa pinakamaraming taong umiwas sa paggamit ng single-use plastic sa isang araw. Ang kanyang panawagan, i-click ang link sa website ng Plastic Free Foundation para sumama sa kampanya. Ayon kay Kay, nagtutulungan ang Pilipinas at Australia para bawasan o tuluyang iwasan ng 2.7 million tons ng marine plastic waste. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
4: Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang aming website page. SBS Filipino Facebook at Instagram. SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At kung kayo ay soccer fan, SBS On Demand para sa pinakahuling laban live ng World Cup. Maridel Martinez inyong kasama ngayong Biyernes ng umaga.
5: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para

0: su SBS.
1: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
2: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
3: Susunod sa SBS Filipino, alamin naman natin ang kauna-unahang pagsusuri sa teknolohiyang artificial intelligence. Nakabubuti ba ito o nakakasama para sa mundo? Inilabas ng pinakamalaking United Nations Scientific Panel ang kauna-unahang pandaigdigang pagsusuri sa artificial intelligence. Napag-alaman sa ulat na mabilis ang pag-usad ng teknolohiya at mas mabilis pa sa pag-usad ng mga pamahalan at regulator upang masabayan ito. Nagbabala din ng mga dalubhasa na lumalaki't lumalawak ang mga panganib sa paggamit ng teknolohiya, kabilang dito ang mga banta sa cyber security o cyber threat, pagkalat ng maling impormasyon at mga nakakapinsalang mga kaganapan bunga ng maling impormasyong ito.
4: The panel is intended to help the world separate fact from fakes and science from slop.
3: Yan ang tinig ni Antonio Gutierrez nung inilunsad ang kauna-unahan ng independenteng siyentipikong pagsusuri sa teknolohiyang artificial intelligence. Ang panel ay binuo ng UN General Assembly nung nakaraang taon, kung saan nagsama-sama ang may 40 dalubhasa mula iba't ibang sangay, kabilang ang computer science, economics, medisina at journalism. Simple lamang ang naging layunin, magbigay sa pamahalaan ng mga ebidensyang may suporta ng pangunawa kung paano o gaano kabilis ang mga pagbabago sa teknolohiya. Ayon kay Antonio Gutierrez, malaki ang mga oportunidad.
4: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
3: Ayon sa ulat, napapabilis ng teknolohiyang artificial intelligence o AI ang pagsasaliksik sa usapin ng gamot at iba pang mga bagong discoveries na maaaring maging tulay sa pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit, nagbabala ito na ang mabilis na pag-usad at pagbabago sa teknolohiya ay mas mabilis sa mga sistemang itinalagang tagapangasiwa nito. Ayon sa panel co-chair Maria Ressa, ang mga natuklasan ng panel ay di dapat isang tabi.
5: It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough. Three headlines: pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
3: Anya, sa malaking bahagi ng teknolohiya, maliwanag na makikita kung sino ang nagkokontrol dito.
5: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
3: Sinabi ng isa pang co-chair ng panel, ang taga-Canada na Canadian computer scientist Joshua Bengio, ang kapasidad ng artificial intelligence o AI sa ilang mga sektor ay dumudoble bawat ilang buwan. Anya, sa bilis nito, pinapalawak nito ang puwang sa pagitan ng maaring gawin o kapasidad ng mga sistema at kung paano ito mapapangasiwaan ng ligtas.

0: Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms, or laws. And instead, growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
1: Ayon sa taga-Canada si Bengyo, sakaling mali ang maging hakbang tungo dito, maaaring maging malubha ang mga kalalabasan nito.
0: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about biorisks, and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
1: Diretsahan ang mga naging babala sa pamahalaan. Kailangan ng regulasyon at maingat na mga pamantayan upang makahabol sa teknolohiya bago ito maging mas mahirap makontrol. Ang mga findings sa ulat ay tatalakayin sa kauna-unahang UNAI Dialogue sa Geneva sa darating na linggo. Ang narinig ninyong ulat ay binuo ni Hannah Hudson para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino ni Maridel Martinez. At huwag pong kakalimutan, maaari ninyong marinig muli ang mga pinakahuling kaganapan at balita sa sbs.com.au/Filipino, ang aming website page, SBS Filipino Instagram at Facebook page. At syempre, huwag pong kalimutan ang SBS Audio app, libreng i-download sa mga smartphone para mapakinggan nyo ang mga pinakahuling ulat na inihatid namin sa inyo at mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular mga ulat sa Pilipinas, sa SBS Audio app. Anumang oras, san man kayo, anuman ang inyong ginagawa. Maridel Martinez pa rin ang inyong kasama. Huwag kalimutan, mayroong pang huling bahagi ng programa matapos ang ilang mahalagang paalala.
2: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: I-download ang SBS Audio app at makinig sa aming programa sa SBS Filipino. Libre mula sa App Store o Google Play.
1: Susunod sa SBS Filipino, tungo naman tayo sa Southport sa Queensland kung saan nitong huling mga linggo ay nagtungo si Annalyn Violata at kinamusta ang ating mga kababayan doon. Inalam niya kung bakit nila pinili ang natatanging lugar upang manirahan. Narito si Annalyn Violata.
6: Ayon sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, ang Southport sa Queensland ang nangungunang suburb sa estado para sa mga taong ipinanganak sa Pilipinas. Nakapagtala ng 780 na residente sa lugar ng Southport na ipinanganak sa Pilipinas. Ito ay ayon sa 2021 census. Inalam natin mula sa isang residente ng Southport kung bakit nga ba niya napili ang lugar na ito para manirahan.
7: Kasama natin si Joy Santiago Savage mula sa Southport dito sa Queensland. Hi, Joyce.
8: Hello po. Kumusta? Kumusta?
7: Ayan, unang-una, bakit Southport sa Queensland ang yung napili na tirahan dito sa Queensland?
8: Okay, so Southport, for me, napaka-central siya. So malapit siya sa North Gold Coast and

Pilipinas, sa Australia at iba't ibang bahagi ng mundo ay inihahatid namin sa inyo araw-araw. At kung meron kayong nais, ihatid namin na natatanging balita, ihatid lang ito sa amin sa SBS Filipino. At yan na po ang hudyat sa pagtatapos ng programa ngayong Biyernes ng umaga. Huwag kalimutan, magbabalik kami bukas, ganap na alas 6 ng umaga. At syempre, sa araw ng Linggo, magbabalik muli ang ating kasamang si Annalyn Violata. Para sa bumubuo ng SBS Filipino, ito po si Maridel Martinez nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.

0: kuma kan batun siyasa inda bayan da jami'ar APC mai mulkin kasa ta fitar da sunayen ƴan takararta na majalisar wakili da na dattawa inda kuma ta sauya wasu daga cikin waɗanda tun da farko aka bayyana su sune suka ci zaben fitar da kwani a jihohinsu alamu na nuna cewa lamarin ka iya haifarwa da jam'iyyar dambarwa canjin da jam'iyyar ta yi ya shafi mazaɓu daban-daban a faɗin ƙasar a jihohi tara a hirarsa da Muhammad Anur Muhammad ta waya Muhammad Kabir Bello wanda jam'iyyar ta APC ta mai gurbinsa da Shu'aibu Isa Lau a matsayin ɗan takarar sanata na mazaɓar Taraba ta Arewa ya ce bai san da batun sauyin nasa ba ga ƙarin bayaninsa
1: ni dai ba zan ce ban gani ba na gani amma ni ba ni da labari zan ce don da ya kamata jam'iyya a rubuce ya yi za ta ba ni cewa an canza ni kuma yadda ake canza ɗan takara sai da yardarsa haka kundin tsarin doka ya nuna wato electoral act ka rubuta takarda cewar kai withdrawing ka janye to ni kuma babu inda na rubuta haka kuma babu ranar da zan rubuta haka kuma ban yi kama da mai rubuta haka ba so saboda haka ni jam'iyya bata sanar da ni komi ba kuma na san ita wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce mai adalci kuma jam'iyya ce wadda muka bautawa kuma jam'iyya ta san da zaman mu kuma ba za ta mana rashin adalci ya kai haka ba
2: kamar yadda bayanai suka fito daga jam'iyyar bayan sauraron korafe-korafe ne da bincike da kwamitin ta na musamman ya gudanar ka sauya sunayen ku da su
1: ni abin da na sani nawa kenan akwai report na appeal committee wanda jam'iyya ita ta tura su kuma akwai korafe-korafe akan zabe da aka yi na fitar da goni akai korafin gaban su to kuma su duba idan suka duba sai su yi hukunci akai wannan komiti da jihar Taraba abin da ya shafi senate korafi guda ɗaya tak aka samu kuma ba Taraba ta arewa ba a Taraba ta

0: wannan committee din a jihar Taraba abin da ya shafi Senate korofi guda ɗaya tak aka samu, kuma ba a Taraba ta Arewa ba. A Taraba ta Arewa babu korofi, abin da mu muka sani, kuma shine report inda ni na sani. To idan an ce ai bayan dubawa da korafe-korafe da aka kawo, shine committee din duba korafe-korafe su suka faɗi haka, to ba na jihar Taraba ba ne, watakila kuskure aka yi an ɗauko wannan jiha ɗaya aka manna a Taraba.
1: Ka yi ƙoƙari ka tuntuɓi jam'iyyar ko kuskuren ta yi?
0: Ba yadda zan tuntuɓi jam'iyya. Dalili ni abin da na sani shine sunana ne ni kam, ni abin da na sani ni Kabiru. Kuma muna jira mu ji abin da za su yi, don ni ban yarda da abin da ake faɗa din ba.
1: To idan ta tabbata cewa an sauya sunan naka haka abin yake, wani mataki za ka ɗauka?
0: Akwai matakai daban-daban. Sai ya faru tukun ka sake tambaya na zan gaya maka.
1: Matakin zai baka mamaki cewa an sauya sunan naka haka abin yake?
0: Kwarai zai bani mamaki, don ni na ci zaɓe, kuma yana da takardun shaidar ni na ci zaɓe sunan nan. Da ban ci zaɓe ba, da ba za ka ga wannan takardun da suke yawo din, yaji ai ka ga an ce wai ni former, wannan kuma present. To former ma'ana dama ni ne a wurin kenan. Saboda haka yanzu an karɓa an ba wa wanda umma takardun da gaske ne.
1: To akai a karan kanka me kake gani zai iya haifar da haka a sauya sunan naka?
0: Ni ai ban yarda an sauya sunana ba. In ba an bani a rubuce ba, ba zan ba da gaskiya cewar haka ba. In aka bani a rubuce, to nan ne kuma sai in zanna in duba in ga me ya kamata na yi, kuma in shawara da abokan siyasa ta.
2: Muhammad Kabir Bello dan takarar sanata da jam'iyyar APC ta mai gurbin sa a jihar Taraba. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a birnin Lagos da ke Najeriya, haka lokacin yake a zantar ta jamhuriyar Niger. Shi da saura kwata ke na agogon GMT da kuma Ghana, Aisha Sharifa bake gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji illar da wani maganin kashe radadi yake yi wa wasu al'ummomi a duniya. Madalla. A jamhuriyar Nijar, hukumar daraktocin bankin raya kasashen yammacin Afirka BOAD ta amince da bada tallafin kudin da suka kai biliyan 60 na SEPA domin taimaka wasu ayyuka biyu a kasar. Aikin farko wanda ya kai SEPA biliyan 30 zai mayar da hankali ne kan karfafa aikin kasa na raya, noma da ruwa ta hanyar wani aiki da aka tsara don kara yawan yankunan kasa da kuma samar da amfanin gona. Aiki na biyu da aka ware wasu sama da miliyan 30 na SEPA zai taimaka wajen karfafa samar da wutar lantarki, wanda ya hada da samar da tashoshin wutar lantarki da diesel da ƙananan tashoshin samar da wutar lantarki a wurare masu mahimmanci. Garotan Cimaila Isufu.
3: Bankin Raya Kasashen Yammacin Afirka BOAD ya amince da sabbin ayyukan guda biyu da suka shafi mahimman fannoni ga hukumomin mulkin sojin ƙasar ta Niger. Waɗannan sun hada da tsaron abinci da juriyar noma da kuma samun makamashi. A farkon aikin dai, BOAD za ta ba da rancen SEPA biliyan 30 don karfafa karfin aiki na ofishin raya noma na ƙasa UNAHA. Wannan aikin zai ƙara yawan filayen da aka haɓaka da kuma haɓaka samar da amfanin gona. Ta haka ne za a tabbatar da tsaron abinci da abinci mai gina jiki ga al'umma. Sai dai Abdu Nino Gajango na ƙungiyar manoma da makiyaya na da ra'ayin cewa akwai buƙatar a sake duba hanyoyin taimakawa manoma.
4: Wani lokaci irin wannan badawan waɗanda suka bada su suke bada misalin abin da za a yi. Wani lokaci abin da suke faɗi baya daidai da su manoman. Kamar yanzu misalin ba ma makiyaya ba, hatta manoman ba su da hanyar da za su yi su je su ɗauki bashi a wurin banki. Babu. Banki in ka ji abin da zai tambaye kam kai manomi baka da shi. Shi kuma in baka da shi kudaden da aka ba su don su ba manoman, haka za a bi su zo su sa su cikin salir din su sa su cikin farmation, su sa su cikin ayyukan su, in an ji maka dan babu.
3: Waɗannan kudade da bankin zai bada zai hanzarta aiwatar da shirin ban ruwa mai girma wanda shugaban majalisar mulkin sojin ƙasar ta Niger General Abdurrahman Tchiani ya kaddama don cimma ikon mallakar abinci. Shirin kuma yana da nufin faɗaɗa ƙasar ban ruwa don amfanin gona kamar shinkafa, ta yadda za a rage shigo da kaya daga ƙasashen waje. Karan Malam Ibrahim ta ƙungiyar da ke sa ido kan 'yancin noma a Difa cewa take gwamnatin ta kahe ƙafa wajen ganin abin ya

0: a koya musu yadda ake noman shanu a dauki shanu da sharar da abun noma a basu duk gidan da ta dauki wannan in Allah ya yarda in gonan su kaman hectare 2 ne dole zaka tadda su da hectare 4 sun kara mu gonan su girma za su yi noma abun da za su ci kuma su yi noma abun da za su saida koma yaje yayi gandari wurin da ake noman shinkafa in bai ba mutanen karfin ba saboda su waɗannan shanu guda biyu da za a ba makiyayi in aka yi shekara uku shanu hudu ne kenan ya zama manomi da makiyayi kuma kullum yana ƙara ma kanshi ƙarfi
1: ta hakan kuma tallafin wannan bankin na biyu ya koshi samar da sifa biliyan 30 da miliyan 609 don aikin inganta ƙarfin samar da wutar lantarki aikin ya koshi samar da tashoshin wutar lantarki na diesel da ƙananan masana'antar hasken rana a wurare masu muhimmanci
2: a gaida Chima'ila Isufu To Amurka ta sanar da cewa ta janye dakarunta da ta tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Kwamandan rundunar sojin sama ta Amurka ta a Turai da Afirka, General Dagvin R.M. Anderson, ya sanar da matakin a wani taron manema labarai, inda ce duk da haka ƙasar za ta ci gaba da musayar bayanan sirri da Najeriya wajen yaƙi da matsalar tsaronta. Barista Audu Bula Mabukarti mai sharhi ne kan lamuran tsaro a nahiyar Afirka. Kuma a tattaunawarsa da Muslim Muhammad Yusuf ya ce yana ganin kai tsaye ba za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu ba.
3: Gaskiya ni na ɗauka lokacin da za su ɗauka zai fi haka yawa. Tunda sun ce sun zo ne domin su taya mu wajen yaƙar ƙungiyar Boko Haram kuma iya abin da muke da shi na bayanai ka iya cewa babban aiki da suka yi akan Boko Haram. Kwalli ɗaya ne inda suka kashe Abu Bilal Al-Mainoki tare da waɗansu wato muƙarraban shi wanda wannan gagarumin aiki ne kuma an yi babban nasara wajen gurgunta ita ƙungiyar ISWAP ɗin amma zaka zaci cewa za a ci gaba da irin wannan babban aiki har sai an gurgunta ƙungiyar Boko Haram ɗin kafin su ce sun janye
4: kamar za a iya cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kawai suka janye
3: to daga mahangar Najeriya zaka iya cewa kwalliya bata gama biyan kuɗin sabulu ba da a ce an ci gaba da irin wannan aikin

0: Muna da wato kawancan musaya bayanan sirri da su, muna ba su bayanan sirri su ma suna ba mu, kuma ba wai dan sun kawo da karin nan abin zai ci gaba ko kuma ya ci baya ba. Abin da ya faru ba kamanta wa Malam Muslim, wasu 'yan Najeriya aka samu marasa kishi suka kama yada bayanai na ƙarya cewa waɗannan ƙungiyoyi wani ɓangare guda ɗaya na Najeriya suke hara kuma su kaɗai ake kashewa. Har ma suka ce kisan kare dangi a kike. Ai yanzu kaga shi wannan kwamandan Anderson yana yaban Najeriya, yana cewa mu al'umma ne masu ilimi, yana cewa sojojinmu suna da kokari, wanda a baya Trump har maganganu ya yi na cin mutuncin Najeriya. Saboda haka daga ƙarshe dai waɗanda suka yi ta yaɗa wannan ƙarerayin su ne suka ji kunya, daga ƙarshe gashi gaskiya ta yi halinta. Kaga da idansu sun zo sun gani cewa wancan ƙarerayi na kisan ƙare dangi ƙarya ne, sun zama shaidu su da idansu, kuma ni ina ga shi ya sa shi kanshi Trump ɗin ya gane ashe ƙarya aka yi masa, ya ɗau wannan ƙaryar ya yi ta yaɗawa, shi ya sa yanzu kuma ya ce ya janye.
1: Yanzu za a iya cewa me mataki na gaba bayan janyewar Amurkan?
0: To mataki na gaba daga Amurka da ƙawayen Najeriya, ko kuma waɗanda suke cewa su ƙawayen Najeriya ne na ƙasashen yamma, shi ne su sayar mana da kayan aikin da muke buƙata wajen yaƙan ta'addancin nan. Sannan kuma akwai wata ƙwarewa da suke da ita wanda ba mu da ita su ba mu.
2: Barista Audu Bula mabukarti mai sharhi kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: A Najeriya, a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garan bawa a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son tofa albarkacin bakin su a shirin wanda zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a kogon Najeriya da Niger. Sai ku aiko mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp a plus ma'ana tarawa kenan 2348906063. Sai mun ji daga gare ku. Pentanil wani maganin kashe radadi ne mai karfin gaske, daidai yana kashe al'umma da dama a duniya, ciki kuwa har da Amurka. A jihar Minnesota, a kwanan nan hukumar lafiya suka fitar da alƙaluma da suka nuna cewa a 2024 kadai kimanin mutum 678 suka mutu sakamakon shan maganin na pentanil da ya wuce kima. Wannan matsala dai ta shafi 'yan asalin ƙasar Somalia da dama. Wakilar BBC Bushra Muhammad ta tattauna da wasu iyaye mata 'yan asalin Somalia da wannan lamari ya shafa, inda har ɗaya daga cikin su ma ta rasa ɗanta a dalilin shan wannan magani.
4: Wannan shi ne abin da Maryam Ahmed ta shaida muna, kuma har yanzu tana cikin damuwa. Lokacin da na ziyarce ta a Minneapolis, na same ta zaune a ɗakinta ta yi shiru. Tana rike da wasu takardun da ta kasa watsar da su, waɗanda mallakin ɗanta ne, da suka haɗa da na shaidun biyan haraji da takardun asibiti da ke ƙarin bayanin dalilin mutuwarsa. Takardun sun tabbatar da cewa ya mutu ne a dalilin shan maganin rage radadi na fentanyl.
5: When he died, I decided to do a postmortem.
6: A lokacin da ya rasu ne, na yanke shawarar a yi wannan gwajin. Na ne fa aka sanar da ni cewa maganin fentanyl na kashe radadi ne musabbabi.
5: Because of fentanyl overdose.
4: Maryam dai ta yi gudun hijira daga Somalia domin gujewa yakin basasar da ya faru goman shekaru da suka gabata. Bayan tashin hankalin ya sa ta rasa 'yan uwanta, ta yi zaton za ta samu tsira tare da sabon rayuwa a Amurka.
5: I was young when the war started in my country.
6: Ina matashi a lokacin da yakin ya barke a ƙasata. An kashe 'yan uwana a gaban idona.
5: Ones were killed in front of me.
4: Ta ce baya ga tsira daga wancan tashin hankali, a yanzu ta faɗa wani.
5: Death is very painful.
6: Mutuwa na da ɗaci, kuma har yanzu abin na damuna. Ina jin zafin abin matuƙa.
5: And I live with it till now. I live with a lot of pain.
4: Fentanyl dai ya zama daya daga cikin manyan magungunan da ke gaba-gaba a Amurka wajen kisan jama'a sakamakon amfani da shi da yawa cikima. Mahukuntan kasar sun ce har yanzu ana ci gaba da samun karuwar masu rasa ransu duk da cewa adadin ya ragu a shekarar 2022 lokacin da fiye da mutum 1000 suka mutu bayan amfani da fentanyl a kasar. A Minneapolis na hadu da wata uwa mai suna Deka da ta sanar da ni cewa ita ma ta taɓa fuskantar irin

0: shi kaga nashi abin nan ne yana amfani da bayanai da yake samu
1: alƙaluma da ya samu na mu
0: alƙaluma waɗanda yake samu dalilin da yasa yake wannan ya kawo wannan kuduri ba haka ba
1: na'am
0: amma mu mun san da cewa haka da ake yafi 100% yare da yawa waɗanda annan zagaye da wannan junior secondary school waɗanda yake kusa na gare su da waɗanda a cikin garin su tako waɗanda a ƙauyuka su zo su wannan makarantar karama da waɗanda annan su yi karatun su su bisa ga kace a ɗauki kilomita 10 ko 7 yaro ya taka ya tafi ya dawo
1: duk da yake wasu kamar da yake cewa wasu miliyoyi ko dubunnai kila a nan Sokoton ba za su iya samun dama ta su kai su kammala har babban secondary din ba
0: mu a tamu fahimta tunda mu annan tare da yaran nan muke shiga makarantun nan mu muka san kowane gari inda makaranta take a namu tunani
1: na'am
0: haka da ake wannan tsarin yafi bisa ga a ce kwakare secondary school ya wuce domin in kace ya wuce to idan yana da kilomita 10 ko 15 kamin ya je wannan babban makarantar to kaga gaba ɗaya kenan da misali wai idan har ana samun ila misali a ce miliyan guda waɗanda ba su zuwa to yanzu an kai haka ila sai an samu miliyan 3
2: kwamin shinan ilimi na jihar Sokoto kenan Professor Ahmed Ala gaba cikin shirin zamu sake ji daga gare shi bari ne je ga Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. kana tare da mu barka da shigowa cikin wannan shirin
3: ina tare da ku ina fata kuna ji na
2: to shin menene ra'ayinka game da wannan kudiri na dunkule karatun secondary wuri daya
3: eto na farko dai ina wa kowa barka da zuwa da kuma shiri to abinda kenan shine sai a dubi kudirin menene manufarsa idan manufarsa ita ce rage yawan yara da ke barin makarantu in su gama secondary wato SS3 to ba na jin wannan mataki sai rage watakila sai dai ma ya kara kamar yadda Farfesa Ala yi bayani yanzu alhamdulillahi gare da ya yi wannan bayanin saboda a kara fahimtar yadda matsalar take to abinda dole a yi nazari a kan in batun raba JSS da SSS yana ma cikin manyan dalilan da ya sa yara suke gaza kammala makaranta zuwa SS3 na tattauna da kwararru a kan ilimi da wanda suka rike mukamai da yawa tun da wannan ya fito kuma kusan duk sun yi ittifaki kan cewa wannan baya cikin manyan dalilan da ya sa ya suke barin makaranta zahirin magana ita ce a cikin jihohi da yawa musamman mu a nan arewa to idan kika ɗauki kamar yara 100 wanda suka shiga makarantar firamare to wayannan yara 100 a lokacin da za su gama SS3 babban makarantar secondary to za ki iske tsakanin yara 10 ne zuwa 20 can suke iya karasawa saboda 80 bar makaranta saboda dalilai kuma daban-daban suna nan manya wannan zancen JSS baya ma cikin su ma kwata-kwata
2: to kamar menene dalilan kamar me kuka fahimta kan dalilan
3: yawa to zan fara da wanda wani rabuli ya faɗa yanzu tazara nin libi da makaranta musamman a nan arewa yana karuwa idan an bar makarantar firamare za a shiga JSS saboda a cikin ɗalibai 10 sai an samu akalla ɗalibai 7 wanda za su baro ƙauyukan su su zo su taru a inda aka yi JSS sai su shiga JSS1 to kullum haka za su rika kara kaina suna kaiwa suna kawowa cikin dazuzzuka suna yi to sannan kuma idan suka kare JSS kuma to za a tara makarantu ne kamar guda 20 na firamare da kuma kamar JSS junior

0: nan kila kaman guda biyar to sai a samar da senior makaranta guda ɗaya wanda za a yi feeding inta. To domin haka kin ga wa'ancan sun rika tasowa kuma nisa kuma zai ƙara ƙaruwa idan sun zo su senior. To cikin dalilai babu kamar wannan tazara. In abinda manazarta suka kuma wannan ba abinda gwamnati za ta yi komai akai bane. Domin haka tsarin garuruwanmu da ƙauyukanmu suke regional geography dinmu ka yanke. Saboda me? Saboda mu manoma ne makiyaya ne. So dole mu tafi cikin jeji mu je mu yi gonaki. To in kowa ya je jeji to zai yi wahala gwamnati ta tattara yaran kowa a yi masa junior a yi masa senior. Dan ƙauyukan da aka yi a cikin daji ba zai yiwu ba.
1: Amma menene ra'ayinka?
0: Ni guda a gina makaranta sannan a zo.
1: Amma dakta
0: nisa yana ɗaya daga ciki.
1: Kamar menene ra'ayinka akan shi ra'ayin ƙungiyar shugaban ƙungiyar malaman makaranta reshen nan Abuja Comrade Muhammad Abdullahi Shafas da ke cewa akwai alheri dunƙulewar waɗannan rabe-raben sakandaren wuri guda?
0: Eh to wannan ra'ayinsa ne amma a ƙarshen abin da ya faɗa ai kin ga shi da yawa zancensa ya ƙare ne akan batun ana cajin kuɗin makaranta. To albishirinsa akwai jihohi da yawa ma da ba a biyan komai. Tsanani ni na san lokacin da nake commissioner naira 700 kacal ake caji a makarantar sakandare jihar Bauchi 700 a shekara muka dawo da shi. Amma duk da haka alƙaluma ba za ki ga cewa sun ƙaru da yawa ba in dai a makaranti ne na gwamnati. To saboda waɗannan dalilai na nisan wuri da kuma poverty wato talauci da mutane suke ciki ba za su iya biyan kuɗin littattafai ta wa yaro littattafai ba shi kuɗin mota ya hau mota alal misali idan kilomita 10 ne inda zai je ya yi senior ɗin tunda ba wai boarding bane kullum sai an ba shi kuɗin mota na kilomita 10 cikin talakawanmu waye yake da wani arziki.
1: To dakta zan sake
0: idan ya gama junior ya tsaya na.
1: Eh to zan sake dawowa gare ka gaba a cikin shiri. Bari na je ga masu sauraron mu da suka aiko mana da ra'ayoyinsu game da wannan kudiri na dunkule karatun sakandare.
2: Mai magana bawa Abdullahi Maska a game da sabon tsari da gwamnatin Najeriya ke so ta kullo da shi da zummar rage yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta. Wannan ba hanya ba ce mai ɓullewa. Samar da kayan aiki a makarantu da wuraren zaman ɗalibai da gyaran mahallin makarantun wato gine-ginenta da samar da tsaro a makarantun da biyan malamai haƙƙoƙinsu akan lokaci da inganta albashinsu. Wannan ita ce babbar hanyar da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin magance da kuma rage yawan yara da ba su zuwa makaranta.
3: Mai magana Sa'idu M. Ali daga ƙaramar hukumar Macina a jihar Yobe. Duk wani tsari da gwamnati ta ɓullo da shi domin gyaran ilimi sai dai babu kyautata wa malamai a ciki wannan tsarin kawai ba ta lokaci ne. Yana da kyau a kula da abin da ya shafi kyautata rayuwa na malamai. Wannan shi ne babban mafita. Sannan abu na biyu, gwamnati ta bullo da hanyoyi na jan hankalin ɗalibai musamman ta hanyar ɗauke musu nauyi na wasu abubuwan da suka danganci makaranta kaman kayayyakin karatu, takardu da dai sauransu. To wannan zai taimaka wajen inganta ilimi.
4: Mai magana a Atiku Ɗan Yarbawa Barbarejo daga Accra, Ghana. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka ko take son ɗauka na haɗe primary da secondary a matsayi ɗaya, ma'ana idan ka shiga primary to ka ta yi kenan ka zarce har zuwa ƙarshen secondary. Wannan tsarin gaskiya idan dai aka bi shi a yanda ya kamata to za mu yi cewa ya yi daidai. Domin in har wannan tsarin gwamnati tana son ta tabbatar da shi ya yi kyau ya yi inganci to akwai buƙatar fa makarantun da muke da su a Najeriya musamman a yankunan karkara ƙauyuka Lungu da Saƙo akwai buƙatar a inganta waɗannan makarantun domin idan aka yi la'akari za a ga cewa

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
3: Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, ika-apat ng Hulyo taong 2026. Sa Cruz, bigong makapasok sa round of 16 ng FIFA World Cup matapos matalo sa Egypt. Mga eksperto na nawagan sa mga Australiano na maging kalmado matapos matukoy ang hinihinalang kaso ng H5N1 bird flu virus sa New South Wales. At Aboriginal Housing Program pinuri matapos tulungan ang mga kababaihan sa custody exit. Para sa mga detalye, tuluyan ng nalaglag ang Socceroos sa FIFA World Cup matapos silang matalo ng Egypt sa score na 4-2 sa penalty shootout kasunod ng 1-1 na score matapos ang extra time. Hindi na ipasok ni Harry Suter ang unang penalty ng Australia habang tumama naman sa crossbar ang penalty kick ni Lucas Harrington. Samantala na ipasok ng Egypt ang lahat ng apat nilang penalty kicks. Maagang nakapuntos ang Egypt bago na itabla ng Australia ang laro sa second half matapos ang goal ni Mohamed Hani. Sa kabila ng ilang mahalagang save ni goalkeeper Patrick Beach, hindi nasungkit ng Australia ang una nitong panalo sa knockout stage ng Men's FIFA World Cup. Narito ang pahayag ni Jackson Irvin matapos ang pagkatalo.
4: Congratulations to Egypt. Huge victory for them, obviously a historic day for them as well. We took it all the way to the very end.